0: Ita tangda prang. Ansia tangda prang po la son koan mai la ining kamata ko son lo ke pacat aling lumati pa prap aling lumati ke ranjong si tangda prang plote ijak main rubisian ke tang wo ni la pini seta he ke la ko konjari pene poseta ipak penini manithom dapo ya
1: La ana
0: lan
1: por
0: mai
1: la ni ni thoma por bang sinang lige pak ke patang de tiki la.
0: i la pulo
1: Tang te la
0: ke
1: poho tu mang ke.
0: poho poho abang ke ni lia prang thak mang ke aphi thak tu thi dal lo poho mang ke ala therang su ma he ala therang ke thi thak ong ma ala therang su mang ke he di kita ke ning chipa ning ding thi dal
1: Kena.
0: ala mang ke he i
1: Me
0: he
1: piglo ni. Tang te nang li ke
0: he
1: thak ape ri ke koloso pe ribang si kenang nailo la benang lil pan ka order ke ong nailo
0: Konjari, konjari tala son akuku so api he. Da son mane akenang nai poseta la non lom kachihung nai kupima kachihung nai puya le nang ke toy toy he. Amang ke api bang ke bojar he ponang nilo nili bang ke he la
1: dak
0: bang
1: hem long masi
0: hemasi nang thum de po api he. Ama pon jok plot di tilo nili bojar ke pot pi. Ha
1: La.
0: kumen tup ne ake thak banta ni li bojar joram de ti me na
1: Tang te ni la nang li phan nang ke toy mate order nang ki pi ke alang li tu ma ning ge hang a teng pen lo ma ma tang te nang li ning ge hang a teng pen sinali ke thak pi pi la.
0: kalilu la nang ala nang ke toy aning ke hang aling lo la bang ke thak pi vek nang po chok che pulote a ko chi pri nang po i
1: Alang tum si hala a design matang te a sim mang hala tum si che wan
0: ahut pen ke la phun pen lo kalite amina che bang plut pulo son la son nang bu ponang che bang plut po nang che thanun po la son ya non na ku bang ke api nang nang nei pura api bang chi voi bi alang tu maning hang ni sikit tak pipi lu mati he
1: Kalam mi pi kalam lo ni nang li ke thak ason anso se matang te pini ili tum ka ching kia pu tha ali do pu bang pachini lo nang tang te ador di bisa lam pekok punoi pini punoi ba pe kharwang punoi tang te nang li la apor pen kapangbar tom ador ki puma matang te ador ba ko son son la tam nang li thanjima
0: Nili bang ke la ahon nampo ahon pen la an hang na ador pinang puh puya si nili ke a koson lo ipak along penda an la an ador paru pli poseta paru po poseta ma suri si poseta la son ya si kipi hala ahon na ling piya la ahon pen la api ke thak he api ke thak ko an ma kisung kisung si la puya la adora bangke
1: Bisalam ape yong si ke thak sungkro
0: pulo te
1: ba
0: ador bang sucet po
1: ador so chat po
0: ador sucet po la bang sungcet lu
1: kala
0: mati
1: ke jong si Hala ke thak joy chat asan pulote
0: la bang ke asap u kom chet pe he ke hala amang avi a jada vi pulo te dhorok pinilang pong poseta pharup lilo nili bangke mani ador pasu u poseta inke nililong mane he di wang vedet pu puya le he poni likel ha bang le lan pusta mi ni libang ke asa upa kom chet puya le mane ni li tareng nang kok mati u semar de kok mati i
1: Kala.
0: amala pusi bojar pi ni ke ni li ponjok plot le le si
1: Kala me pi kalam lo. Tang te ni pinang tu order nang pi pulo di. Tang te la so order nang ki pi ke ahon ke kopi ko son ahon sinali phan order nang pi ki ong nei lo. E hon ki ahon ma matang te hithi borwa ke long ahon ma matang te nang limi thang ben si ahon bang ke pi du nei ma la so putha ka thanji ma.
0: Mane lapu bang keli hon ke bang amina aning ke ha amina aning ke anga hon kupi ma kalar he la cevan po ke ni li bang ke son si pinang po la sanja
1: Hala tum aning ke hang teng
0: aning ke anga teng pen lo
1: a kalar mate itu malam me kalir pulo hala so
0: alir
1: lir teng bang sinang li bang ke son si pidun po
0: la sanja la
1: kala

0: mipi kalam lo ni tang te lapuan nang lia jaki dingang bong pen nang kece toy atum dopik kasonse aperi ke mesena jok nang lige hiti borwan ta dam jok plot lo tang te labang su ahin non iprang aphan ko pisik ke matha
1: so hin bang ke nil ke la ko son lo pupo ho hiti borwa ta dam jok plot lo por la imina jong si ke thak pine ka son se jong si mesen pulote nili hiti borwa ke dam jok plot po mati bang ko pima aning ke hang a son stami bang wan po nang toy po nili bang ke hiti dam jok plot po bang ko pima se ta he la son si adian thak nang ji mala sona kalar pusta bang wan pong ke nili bang dam jok plot po
0: la non iprang nang li hemalong kulat ki bi matang te konania hiti the muchor along ko kulat ki bi don ji la bosona lining ke matha do
1: kamatha ke dulo zame nili bang ta he matha pusita isialam mane imina pen un edet amat ining matha ta matha chot an verlulasi e si ining bangke pine hithi long sitame pine kupulo pupo dokan pine sitame chubi thekte puyalo kamatha ke sitame ining matha sita ijakong avede un edet puyalo
0: athe kulat kibita ke joy ke kali tama
1: ke kali kali
0: ili tumalam pen pudam polote Atiri nangkok. Ajar saya mulai klaim jita. Mepi kelam lo ni nang ligi tan pon thega pon. Tangte nang ligi tanam tu tha. Ili tu apindeng sumpot lok si nang ligi sonsi. Pen ke thak lo. Tangte la nang ligi long pen ke pon atau nang ligi pan pini nepan ke nang thak pi pami medet ba nepan nang thak. Pia pot pini ning sampik lo la puson alam thi komani nang ke sorsa madate komani nang ke ro la puson alam thi ta nang li long
1: ala sona bang ke nili mina kachiro takali ti sorsa takali ave nang thak pipa me medet mala son se det pu bang ke stame nili bang ke hala ning ke hang e pustame e mama hala nang ke toy pa prang phan thak pipo mo a phi hala tang de ta ko hala phan ta thak pipo puyat nili bangke hai mane nang thak bipe nang phan ke puyat bangke nili pupe la si hala nang ke toy tum ta nili phan bangke nona ku bangke a ko son lo aning nang oi I mena ka chiru ta kali ya ta kali hai
0: me pe galam ni tang te ni

0: si atai do'u mane ahum do'u pulote hala bangke surini mas surinira parupo pulasana ya
1: hala bangke surinira parupo pulote hala bangke ador do kolo ceklo yan long pak thom pulote hala bangke
0: hala bangke
1: suri troksiner ke bak si lerok po kalang
0: Sikit tak ko an mai mena kabor i. I mena yong sikit tak sikla pulote halabang prap koson lo ong chet po.
1: Me pi galam lo ni nang li. Ke than pon thai ka pot la si labang so ke phir ke thak pen. Ili tum non ki thur miao ve atum ta pachar li nang la pen ali. Nang pelong du lo nang. Tang te ni ili tum kaching ki nei alam ke topic lang tema e thandam polote tum ik siun ila thangte la an thi he ka por pen ta me nangli ki phir ke thak an hing ke hanga tom phan kopi ne nangli ning aklong alam kachi thanji alam thi dolang ma
0: nili mangke nili kamatha teng polote nili penang par an su se nang thek don ring ti ma nang chini don ring ti ma pula jong si thek ser pulote imina I hem phanta hem tu ni si phanta che pang reng un po I sumar phanta che lana un po puya ni li bang kamatha ke
1: kala
0: la imina jong si ining hang I pen bor I lote imina aphan ke reng un I ru phan ke reng un puni li kamatha teng pulote
1: hem tu ni si bang ke reng
0: un hem tu ni si reng un lo nonta nili tumke la pusi chubom lo nonta
1: me pik alam lo ni nangli ha thek lo pupen ki thak non pu an nangli hem nangli rit do eta phisi ta me la bang so sai u I pin pen ke klem pon thek ke dam pon thek ma tang te nangli isi pu dam pu lang te karbi aser dihun pul le nali phanang jong dam det ta melo tangte ni ili to por alam do ko pot nangli son surya sai chi bikok pen ladak akashwani diphu along kewa pot nali phan churu parpiglo nali phan ansu se nali phrang kewang ke claim ke dam motang te ki phir ke thak ansu se akang tui ang deng kile dun thuji aphan hem phum krang ahir jume nang pipi pon thubom lo nang tangte ili tom pini labang so ki phir ke thak a hin kaching ki ka che thana bu thak ke lan le ington ikok lo na kardom
0: kardom
2: la puana pornang litum rupta terang pi la pen samson ing tiang bong ki phir ke thak a pu thak chi hu chi put arjik long tang lo la ke akashwani dipu non studio ghuria por por phai kri sira mini thongke plenty dog dog lo la si adun thunang litum mumbai ben ka bachetak vivid bharatiya jaimek arjuik longpo por phai hinia por penang litum delhi ben ka bachetak midday news english alam pen arjuik longti por phai hinira minute kri pho pornang litum delhi ben le thot ka bachetak do pehar samachar hindi alam pen arjuik longti la pen por phai hinira minute thongke ba pornang litum mumbai pen ka bachetak vivid bharatiya jaimek arju thulong ikji

0: adun tu karbyang deng long sarlam thar jil ko pinya sarlam thai ke ave data pack ari dia ekta rek ari lam thai ke man ladak rek puke rat pu apansi ki pudam alam the lapen ari puke aja kong pusi ki pu jong hele ave mate ong e pusita rat aja kong pulote thidum lasi emenale thangnat ave seta rat pen chelang lote jakong duji pu alam the lasi sarlam the pulo ave detta rekari pinya sarlam the ke lapani chalo
1: duma ke e oge prana phan henu pu alam the duma ahom along ke tok ilitum kaddo kaveta theklong hurlo monta muni ratum non puta duma mongbom chobom lapen duma saini pen henot si chobom lang ok pran che pe messenji pulo tangte duma ason an pen che pahelo nai ji duma ke mong ke cho lapen ka henot pen ing for

0: Lapon por nalitum. Bodu lirmialun aja mekang denglong pen asonson bodu lirmialun arjiglong tanglo. Lake akashwani difu. Aduntu rong rop aja mekang denglong pen. Kek salama putha jalin ing tipila pen. Hun mili krup yung bong chihu chiput arjig sina.
1: Nilitum. Inut him kasemar mati biscuit kaselam vera bang phia hem ansi nang homri pen alang li pen ko son si him kaselam mapu kachini jia phansi chisik pondo lasi aprang si alang li phan suri suriya kadom paje riglo
2: kandom
1: tante nang li nang men la pen nang li lam nang chithanik jima
2: nili men la ke jalin ing tipi nili dak arlong lang so si do arlong lang so masala fram
1: tante nang li comment tu pensi him kaselam cheng la
2: nili him kaselam ke cheng la ke 2016 pen hase nili non anan ke pen nila 2025 pen lo nili so bihek lang la so hot an pen si nili him ase mare che ke cheng don lo mate ka charli don lo pen non anan lo
1: tante nang li kumar ne along si him kase ma ke charli dun ma mate nang ni jela pu non lom ke youtube pen ke lang thado do mati se youtube lom ke lang pen tong ka charli ma mate nang li kumar ne along tong training ki dun son la pu son do ma
2: ni li hala su ho ta bank ke youtube ta do lo te ma sami hala su bank ke ni li ta smartphone a jat pa ta mi odun long le la ama si ni li la ka charli ve ka bank ke la ke bank long si ka charli do senona pheda pheda him an bank youtube long pen lang pon bom ditilo he tamila krimbon la bank ni li bank long pen si ka charli do sila hai nim ki khurma la hai ta mi mithang ke thek pen si sel mar lo la hai ta inona phila goja la hai bank te youtube long lang pon bom ke la hai dry bon cake la hai bank ke youtube long lang pon bom lo no na pheda pheda bank ke
1: tangte nang li him ka semar ko mat ne nang chirap du na bang du ma ma de nang li nut wet tong la pu hem long semar bom lo
2: kecheng pen bangke nilitum la pinan su bhai ni si ke klem lo ma jok ta nang cherap dan bang velo amma pinan su bhai ni ta pinan ananing kan klem lo anke nona phet bangke hema sor bang ta aka prega sai do ko ma aka prega munyet han sa ko che hang thu na ko lo inut nang cherap dun do bhai ni si non klem bom or data pa anke ong pik anke kalider lang ma si bhai ni ke klem ta un che
1: thong le nang la him ka bonai ke nang li hem tong ki jor lo ma mate adona don tong jor da ma mate nang li pu kula la long tong thon nam dam lo
2: ni li la bang kula long si ke thon nam dam along along kula long na ni packet cap na ni packet ing koi na ni packet packet pho la son si pu thon nam dam pai ka ri hisab lo he la pu sina en don po ang ke rong long sa me mani tum bang ke nai pote dak pen ta me chu cho jor dun dun hem long seta
1: tang te nang li mo pen a him a men ki pulo seta ko pi pi a him si bi si ka bonai ver ma la nang te thani
2: ni li la bang ke a pe a da pa ning sam ye klem do a da pa bang ke cream bon pen go ja la bang ke daily se mar po la ke daily lo sunday ani ba ma te rest do po ang ke aning sam thu la bang ke ka ta nem ki khurma ani si bag bonai te po tho

0: tum ki chu ki jun sitame chere dunang po Geneva kang moya han gakhir bok bok ang pen uti tame lahe sitame ke cho bang sap o chere duning nang po ang pen un pulote li tum non la ke phang o ka por lo po li tum un potela lang bang jun dun onang po ke kom nai sitame li tar ki thoman ke un te jun dunang ang pen la so logo la han thor sitame li tum chu dun lo te penang ana sap o ke kom bang khang thek long po ne gi
1: sure lo pachini po na po tangti labang so ke so chilang dun dip tet pen chitcha kare la puloti kupini ke phiri mi la puson da duik ma
0: jongsi akeso ang thek long lor pen la pu checha ke grad pote akeso bangke complication da mota thek ke chengsi bangke la bangke urinary tract infection la ke ke pangthu ka son si infection long po la fast ke pangthu go po la tang da pen te ki chung do po aphu gi so do po la an lo pate la ke chini ta melo la so akeso ke long lo pu pen la pen ma bi si si vero lo te kidney failure po ta do po la an lo pate le tum aru itin sitame avi ke sa phaphan pu hemodialysis pu kurinang ek po ang pen la kwanma e ogar lo e bangar lo sitame ki kang bang pang cheng pon po
1: chura lo pa chini pon po tang tin ang litum homeopathy pen la puson aki so aphan ko son pen sike lang ek lo
0: nilitom bangke langdam elote la arlong aki so pu alogot la keso vek la so keso aniyom ahi sapen si adowai bang pidunik po jong si asais bangle bi hek pote nili tum la dowai pen sitame paulai plot po dowai akam ke chiklem bang ke mainly la asais bang sipabi po arlong bang arlong men men the usimen men paulai plot po kalilo la bang ka asais ke pa kon jat po la padugni anlopte lanlote api sablong sitame la nang olai dun joi po
1: chero lo pachini pon po tangte la bang so ke pa mi phan ko energy ding nang ik po
0: jong si la ake sogepa me pute langnam elote kidney long r long kido bang ko an assess ma la so he sapo jeneba mm pute la ke bihek lang po la bang ke achiklo bang nang kho ka the jong si cm pute la ke kom si kom dowai chu dun pute cheklo jon trok ba neng kan si ang bong khela ke ulai wek nangi ako jong si dowai chu che pin pen ke pa me pute la bang ke jong si assess le 1 mm 2 mm ang pen la so r long bang la kidney ari long si ke dolo te la ke lang bang jun don olo te ane sitame nang chonik phloji
1: choro lo pachini pon pon tang te la bang so kidney stone ke cholong la bang ke kopia thisi munit tum ka cholong ik la nang lithan
0: ke cheng si ke la kidney stone po la bang ke kelong min ang ring bang ke kicho ke jun abemar la bang ke la ke cho ke jun lo ang pen la climate jeneba ladak ili toma dim long ke phang ok wa dim long la phang ok olo te munitum ang ike wang opo lang ke jun bang ke kom o la son lo te la kidney long ko an ma lang ke nangi pot la an chi pleng phlet po pang kleng rong po la so ke pang kleng lo te la bang ke ar long che man wek po ang ke son lang dam lo te non long ke ki cho ke jun po noi chemical si ke ong lo la si ili tum ko an ma la lang ke jun ke kom ba la so chemical hormu ki cho lahai pen lo te la tai si arex ke do ibang ang ring lo
1: chulo lo pachini pon tang tinang ri mihen da than lo ki chu ki jona pa thak la bang so ki so ka cholong atum ko son pen si ki si nang ji ma than thui ji mang ton pen
0: jong si la report long se ta me ar long a ki so do lo ba la mehat la ili tum che thana son la ki so ang the ke long lo pa te ili tum bang prang si ke che re nei bang ke phelo a han mane la kang moi bang ke cho bang pa comic ping nang po la so logot ili tum un anke langbang jun dunang po jeneba arnisiang bong litar ke thom langbang jun dunang po hanthor alang sitame jun dunangi ang pen ili tum bok bok ponoi ang pen la ok la hai ang pen ga khir la hai an ke cho an sitame penang an pakom dunang po la so logot ili tum sakhi jun bang pakom nangji angke ladak bang jongsi ke cho dun pen lok pen si ke chapa mei pte la ke jongsi arlong bihek pte la bangke la ke cheno son bangle pakom no note choklo ke cho bangke ajata lan la son ke cho pensi medaji puyat bangke ko unbote e sondo la bangke hanthor hormu chodon no te la bangke penang an arlong bangke nang olai un
1: churo lo pachini pon pon tangte la bang so ke so ko anar ta pensi ke cho long ke chenglo
0: la so ke so bangke jongsi aiston ke form bangke dare ke cho ke jon pen e son lo angke e son bangke la ke parents tum pen la son pen da chewang de dikti jongsi parents pange chewang a ke so pote la bangke

0: English alone ajay megang deng long pen asun son English alone arjig long tang long la ke akashwani difu adun tu pini alam jir ajay megang deng long pen karbi anglong along newspaper mate birta alo kapaklang putha David Hanse alangli ke inut editor lo lapen hevelin timung piang bong chi hu chi put arjuk sina
1: biang long along birta lo kevang pen pinang an kachilar ili thek long lo son si birta lo sitame pinang ando la swang bong pen de arling deli hen lo arni vang ke klang pa phrang cheng birta lo lo la si de arling deli along ke klematum ki klem ke dam lapen ki karbiang long long birta lo mate print media tum ki klem ke dam ki joy ki sungalam kachini jia phan pura de arling deli editor mate achap bang aphan se pini chu phap iklo alang lila ke ake hai david han se la si birta lo tum ki klem ki dam aputha ke lije thanam de prang radio nangkar jidu narada tum phan kardom pajir pa phrang lo lapen ali phan sita me kardom nang pajir iklo ake hai kardom
2: kardom
1: tangte print media mate birta lo ke karbiang long long ke nang li tum ki arni wang ke klang pa phrang se ya birta lo lo pot si print media mate birta lo tum kuson si karbiang long long ke pang cheng ma la so puthak nang li radio nangkar jidu narada tum phan ti hek pen than ik jima
2: kardom lang do karbi anglong along karbi lampen birta lo mate print media ke klang penang an ilitum arjulong lo lapen ke thek pon long lo ilitum pudam plote aprang british army british missionary atum mate american missionary atum pen setame birta lo nang apaklang pi la ilitum thek pon long lo lapen an parta ning kan ko anune adak duko ka phi ilitum diphu pen ason ason birta lo ki klang thek pon long lo ipen ijahak abang ke hempreka movement a hot hempreka chi song a song a tum pen alang litum a mouthpiece pusi punang kok po lai kapaklang sta me litum thek pon long lo seta me aphi media mate daily newspaper revolution kivang lagi 2004 apilo atheke 2004 ahot darling daily birta lu nangklang lo la so phrang phrang weekly a paper ke klang pinang anil tum thek pon long sitame darling daily 2004 ahot nangklang net pen aphi kap ala hai weekly atum sitame daily si nangklang don lo la pen ala hai atum daily nang convert det pen aphi sitame kapre kapre ka kimi den ang klang dun bom lo la pen an parta aphi 2015 16 ba la so ilom la so phrang chet ilom lam an bang ke penang an pak koi su si an bir da lo daily ki klang do lo la pen ki ong thu ong evening newspaper in ani ang sam ki klang bir da lo na nang do set an lo seta me koson ben ko pilo ne ki joy ki adim lo ne ki joy ki sung apor lo ne aphi la hai abi jun jun ama non bini a tarik an bang ke son pho ba son throk an abir ta lu si du chot lo
1: kala nang churu ik ulo nang le phan print media ma te e bir ta lu tum ko son ben si karbiang long along ka pang cheng ma la so pu thang nang li klar dak ben ki than ka pajir mi a pon tangte nang li phan pu thot ni linang kar ji thukang tung alam thela pui khen lo karbiang long long ke pamu hetai li ji than lo daily newspaper mate arni wang ke klang bir ta lu ke de arling daily mate nang li tum se ka pang cheng lo tangte nang li tum ke pang cheng a hu nang li tum ki klem ki cheng ko son se nang li tum ka pang cheng ma ki du ki sung a ki joy alam nang li radio kar jora ra tum phan thanik ji ma
2: 2000 aphi ba surihini aphi anabang ke media hindu pinang an pirthina hok na hok le lang dam same kaching thor la pen ge kapa phrang thek pon nong lo seta me hala su hut ili tum karbi a khelo mate karbi alam pen arni bang ki klang birta lu kavidet a

0: lahai hui kamatha dam mate kilang dam ajoini karbia rat sita me mithang ipi alam pen arni wang ki klang birta lu duvek nang ji la ho bu kamatha pen ajoksi non alang li ke avider lo arling dili amhang pathe ka bang lo tum ki hai tipi han se alang li bor e si suri ni ra phlianing kan ahut labang so birta lu paklang bor ider lo hala so hut chithandam bulute non anabang ke jin sum me me ason athike ajatta bi pin ateng lo table hini do computer si do lapen ke news ko pang room ji phan sita me radio lapen ke tv phan si chikilo phirang ke tum akhe lo dim pe news ang kilu ji phan sita me bas along kalite fix phan si ka chikilo fix sita me mithanga reading ave ho dukan bang along si chikidam nang ji lapu voi phit sita me chipaduk chipasung pen bang bom si non ana bang ki akijoi kiang deng an si nang dolo pusi chithek pon long lo hala so hut kangchir kilang ik chipu pe anutin sita me imithang kar bialam pen birta lu klang tang lo puka chi hok labang so rada tum aning ka chi parong kithek long pen ili kwan ma ki claim ki du ki sung abang ki chiteng ne de rada tumle aninga rong lo puluti choklo pomasi chipaning ding chipaning jon pen ki claim hala bang so hu aning karong aning kang sam ason thot pinyar ni an sta mech thek pon long le ason ne jo
1: kala kala ena churu iglo nang lipan inang liklar dak pen darling daily atuma ki sung a ki joy alam nang li ki than ka pajir mi apot tangte non het nang li nang ke than e de arling daily asai ke pangcheng hu nang li tum siksak o mate hormu hortar ka duria sondu upu tangte nang li tum hala so hu ki pangcheng a hu ki klem atum bangko andulo nang li tum laho
0: hala so hu nili tum ki klem ki cheng a hu amunit ong roi de bang pho throgan baksi do nili amen ining ta du erlang a pot si nang giza pon a bang ke lanon karlitang a ke hai tipi han si lo lapen ke lada kalong nang acerap dun non pitilang su arong arong asar aki hai Sundar Singh Timong lapen an parta Dr. Lipson Rong Pi lapen ke non BTC along a instructor lo Sar Singh Tiso lapen a phi thu wang thu lo tok bang lo la madam me along a Kongchun bang barim aki hai Joy Singh Tok Bi lapen ke an parta non PWD board chairman lo aki hai Long Singh Tok Bi la son thak thak si neli mithang amata do lo lapen ke technical ba computer hin thu mulakur han se long bi han se sarbong han se atum du thulang kalasi han se la son thak thak si du ulang nang chara du na tumi jhak phan mang ke imen ining a we thu yat lon non amen ki duan ining ki duan bang ke la an hen lo la pen ke ki jor a hin thu punon ba adona don ka pale dam along sita me pinanga na korte tum nanga cherab dun do alang le tum nanga cherab dun pen a jok si adona don sa me thon nam lo jor dam lo la hai huya por si la bang so pe para lo bang ke nang sing thang phun ason si thek pon nong lo ja
1: kalang kalang e nang chiru ik lo nang li phan nang li tum ki klem klem bang bang ko an tuma pula so pu thak nang li ki thang pa jir mi a pot pumu pen nang lagi pu ingko rahin ni abir talu du pulo hala so hut pen non sita me eja ha katum gereng bom lang ki ong du nga tum ke ave jun juna marla pu si klem kreda lo tang te nang lika ma tha teng pulo te ku pia pot si la hai abir talu klang ver un edet ma te non anta pareng ver un edet la so pu thak nang li e than pa jir mi ik jim ma
0: nili ga chini da ma teng pulo te eja ha ka abir talu bang ke kumane lidara tum alang litung a mouthpiece kachi selam ji aphan akimang ki doko ka joini si kumat ni aphan ka papaklang tahai pen gala ki toy ve ka tung bang finance dunu ne det mate pador dunu ne det apot si alang litung bang klang thu ne det tahai
1: kalang kalang
0: ma kalite kumat ni tum bang ke lapu lang le kun ke mathat he kun ke joini si thek lok aling lam tin ko ka rilong lok aling lam tin ko ka mat paklang det pen lam ki phulok ta hai mini mina
1: kalang
0: ma kalite tangka maha re na hindu ka siksa ki du ko ka pot ta hai

0: la support si dhui si inko ra hini an ba ka pepara lo kar biang long long chi thang club a phi bujta me piniar ni an bang ke son pho ba son throk an abirta lo tum si rengun chon jima pusineli mathale
1: kalang kalang a hok pat iglo nang churu iglo nang lipan ala supportar nang le klar dak pen ke thana pajir mi apot tang te ka sik sak apot si kirengun e pusinon het nang le kaning je dam la son thak thak si e kar biang long long birta lo mate print media tum non abang ke nang le ka chinia teng pulote non la ki du lang atung ke kuson ben si kireng ik bom lo la ho nang le ka matha teng pulote
2: deli ka chinia teng pulote non a tum an abang ke a hok pet men ili dum india long ke media is the fourth pillar of democracy putang na report si alang le tum ki cha mate ki claim a hem phu tum ponon ki claim tum an sita me media ethics media rona teng chi othip pen ki claim join si alang le tum ring un bom ta hai ji
1: kala
2: pen an parta pudam bulote no na bang ki income source abang ki du u ki kali sita me kwan ma ki long bu sa me a hok pet pen ki claim administration ahin punon mate maintenance ahin punon pusita me economically alang litum a hok pet ang thik pet pen gi claim joini si la subsuvet le long punon sita me karbia khei pen ge karbia long arara tum sita me pirthi alam mithang api alam pen chini dunang ji la da ka long ki klang kopi alam kopi alun ki klang si gi dulo mapu arara tum sita me chini nang ji puka matha thip a joini si la non ki dulang atum ana bangke bor i kirsan ben seme paklang bom dlo bo bang sendeli ki kroi dam lo
1: kalang kalang eh nang suru iklo ki hai ahok pet iklo nang li ki thana lam tame tangte pamu pen tame li chithan bom lo psai ki klem ya ki jo ya ki sunga lam tame li chithan lo tangte non bangke li phirang ke lam pa li chithan dam sanang nang li ta inu da phirang ke pot si muni da tum ga chithan ke phirang ke asai ki klem ke sung pik pule mati tangte nang like ningkan ing koi so selo sila so sai ki klem lo posi aki sung ma ki joy ma the aki huo ki phika ki thor ki tok nang li chumat et lo posi phirang ki sai ki klem a hok sung uma la suput thang nang li radio nang gar jidu narada tuma panang li than pajir mi ekjima
2: kalang phirang ki sai ki klem isi ma than dam lo bulote sung o seta me isi hin ma than dam lo bulote la ke sung si jong pik ne li personnel ma de ne li jong jong kachi theklong experience bang ke sung si pusineli chi puji
1: kala
2: atheke ningkaning ko rahini ang bong neli labang so kam ki klemi sek ki duk ki sung ko ano ne neli arni arwi chingtang at pensila ningkaning ko rahini neli bang thang don lo atheke kalang lo ki klem ki duk ki sung pen apor kachi pinang pen le lang dam bulote ki long mate hala nong nam bang ke avidya da teng about si la so hin thule langdam bulote sung pik lagi
1: kala
2: seta me ihudi si 2012 an ili tum kar biang longa homoisa mate atmosphere ko son ma puge ma jok da chini lo hala so hut seta me kangkir kang ha pa hut punon ba law and order atum operation ge claim hut punon ba perthe ajat alun alam busita me media tumang ke damphon wangphon
1: kala
2: laben ke fourth pillar of democracy along sigi do potsi sarkara me punon barada me pulalong punon na hok le dam busita me chitong dun busita me pherangke tuma phana bangke adim aklong do manang ki pido laben ke isi latumta isia society lo isiang dengalong si dulu bua joine pena joksi muni da tum nanga chingki nanga chithanu semena nga ba prek da du
1: asi
2: anparta ili ki claim ki dam bang ki imithang jung jung afan chimata thi pin pen rat afan a hok kopi si ki do ki plang lo ma pu alam ga pa chithang akama hindu bala so phuthak le lang dam pulote ili ki claim a kam pen a pot rat atumaning nang karong
1: Okay.
2: Lahai hui pen lang dam pen si nilia bangke media mate pharangke akam ki klem bangke nili jung jung ka chimatha bangke sung si
1: okay.
2: Bang so akam hen lo karing me ne akam pusi nili chimatha ji la so por si non ning kaning ko rahini ang bong nili ki klem I sexta me piniar ni anta majok ta nili phan akahi akhe hin no nangi pu bangave ba ithe bag nang pusera bang ta nili chi theklong

0: kala
1: atheke nili rat pharmacy ki claim
0: kala
1: ba nili pen claim ra peda tum ansta me rat pharmacy ki claim bu rada tum nang chinia potsi akisung ba akasik sak bo bang nili ke chi thek dam long avi
0: kala kala na hok pet iklo nang churu iklo nang lipan e na so putang nang li klar dak pen ki than ke pazir mi pon tang te ke hai non het ta me nang li e nang than lo phirang ke asai ki claim ke claim thek bu lo te claim me pick person lo ki claim me nei asai lo ki dam tang ning kaning ko ra hi ni ta me nang li claim lo tang te non ma mat ke jo e nang li son son kapre kapre a birta lo along ki claim bang atum se ta me e chipi det pen se rat asai claim lo tang te e medium and small newspapers atum punang ho la so birta lo atum akisung non ma mat karbiang long along ke kupi lo nang li kapang thek ateng pulote
1: medium and small newspaper patum nonomat karbiang long long akisung ne liki thek dam long bang ke li karbiang long ara na tum maxi mama tum jasimet pen non uvi ki mietu
0: kala
1: print media mate birta lu aputhak la an ardi ki pi thek pon long le
0: kala
1: non an sita me isia uvi atu pudam der lo nang surihini aprang ningkan surihini aprang amahang ki thek atum abang ke hala print media akidok akithu kachumat longtang apotsi alang ni tumbangge pinyar ni ansta me aning du elo
0: kala
1: lapen ke alang ni tuma uvi tuma bangsi labangso print media phan mangge rdb ponchot ason si thek pon long
0: kala
1: sita me surini aphi amhang ke thek atum punam den na alang ni tumang bong pen 92 ba 85 to 90 an atumbangge print media copy hormu mapu kachini ni abang siki onglo atheke copy porma pulote alang lidum kachini abang ke lanon smartphone android phone ang iklang ajoi ni hada along apansi jat pharu ason stame chikilo sitame la print media a hokpet aphana bang alang tum lan rdp bon pele da joi ni si ilitum karbiang long along small and medium newspaper to mang ka siksak do koklo atheke newspaper mate print media tum se tame ka chikie bang ke rata pha
0: kala
1: rada tum labang so birta lo ipa ka long e ku an ma dor sia ke pena thaki kali ar ni wang sia ke pi pen chunam pen por hilo blo le la da ka long ko pi alam si ki duma ko pi alam si ki klang ma labang so alam pen a jok chini ongdong alam chini ponpo lapen ke iphong jongsi print media long ban newspaper long ki klang lo bulote labang so alam ke ki virre ji ki prayre ji la puge kan la so birta lo injir thang an mati ke labang so birta lo long ko pisi ki tok ma bang ke duvet po la so joine labang so phuthak along lada ka long ki tok ji mati ka paklang ji aphan se tame ha news ko pangrum du na hut punon ka selama hut punon mate ha kipadusi aphan chabanga tumgang chaba hut an sitame patai ko anone munthidet matha de da phi an si paklang ponji
0: ok periglo
1: sitame nono vi tumbang la so phuthak la nar di pp ajoine ilitum print media pu hormu bangke akatiku ka son si ilitum karpiang long long thek pon long lo non sitame la isia uvi atum dutik anabangke print media sitame nona son thak thak ring dun bom ji busine li kroilo sitame mo arni silia ri si labang so uvi atum jong si dak ili tum phan lang so pir the pe nang sipadi et aphia bangke print media po hormuta dolang ni avinia bangke kamun thidam pen sitame sungkrung ason si thek pon long lo ja
0: kalang kalang auk pet iklo ke hai nang churu iklo la saputang nang li klar dak pen ki than ka pajir mia pon tangte e nili nang li phanang kar ju dukang tungalam thel la pui gen lo non het ta menang li nang than iklo no na uve ki mia tuma bangke android phone nang ge klang pen a jok e birta lo phan ki la ana por nge chipi la son thek lun long le tangte no na bangke e uve ki mia tuma phan ke ili birta lo mate print media la pen ke technology la hini se ka chi song asom se ili thek long lo la so ron ka chi dana long ko ana ka sik sak do lo la ko an nang ro lo birta lo phan la so pu thang nang li e than pa jir mi ing jim ma
1: nang ki ro abang ke imi thang sa me chi thek long lo

0: jinang kangdang pena bangke la puson uwi kimia tumang bong a tok bang hir bang atum aphaya bangke nilitum print media tum long bangke nang klang uwe de la son chithek pon long lo
1: abe jun
0: non ana bangke abe pin an bangke pun e sitame ko anma ili karbia khei along kithek kiri aphai ating pen lelang dam pulute ko anma ki nang ki klang nang ji ba ka pa klang pon long nang ji ating pen ki chiton te pina son sinili thek pon long la bangke ningduk me me alam jong si nona son si uwi ki mia tum dam bom pulute la met lam chong ki chan ji a hin thu bangke ili tum aphranga nat king kam chi jor ji det son si thek pon long rong
1: kalang ro a pet iklo ke hai la so putham nang li klar dak pen ki than pa jir mi ponang li phana ki ro nang pe iklo tang te ki pa du se kar ju ne li nang li phana kar ju ga thu gang tung la pu ikhen lo e non het ta min nang li than iklo u ve ki mi atum e birta lo long nang ga chi tu dun aning ki hang ki thek pon long le son tang te la lamet lam chong hin u ve ki mi atum nang chi tu dun u re da pot si u ve ki mi atum phan nang li lam the ku pis nang li pu ik ji
0: muaphi akai ma the next generation bang si tum pudam nang kok po
1: kala
0: muaphi akai anta jong si ili tum karbia khei karbilo puamat ilamet ilam chonga wi pulote la ki kichi tanga khei jong si mandet po
1: a hok perilo
0: la so por si non pen ili tum birta lu long nang li tum ba u wi kimia tum kabonda ahirjir punon alunjir alamjir nang paklang dun vek nang ji puneli pupe sitame nang paklang dun pulote nilitum hindu mangge kaiki sitame kurwang thunang pajer ponji
1: kala
0: laben an parta areng ki lok alam pen sing lok kaprek kaprek atum alam lapu an ka chi hunga kai hut ilitum alamet chipavir dun let jima mate chipang tang dun kring jima la bangke ilitum ovi kimia tumare deng si arpu gitu
1: ok periklo nang ciro iklo nang liphan klar dak pen print media tum akinang uwi gi mia tum phanang li kithan ge pajir mi pon apot tang te age hai li ka chi thandam nang ji ge du ulang te ma sita me aporalam du apot si pini ke ladakan le li ripik chek lo nang nang li ladakan ge wang apot e akash pani dip hu hin penang liphan akiru nang piper pik lo la pen ke nang li prang ki klem ki dam je long sita me nang liphan hir ju me sita me nang pidun lo
0: kardo
2: Lapanapor, Nalitum, Pini Alamjir Ajay Megang Deng along Pen, Karbing Long Kang along, Birta Lo Napaklang Aputha, Editor David Hansela Pen, Hevelin Timung Piangbong, Chihuchiput, Arjiglong Tanglong.